sobole e min ci walu moy ndax moy dafa nek lu lu day war niki niki moy yalla bu mo def rek yalla da na ko fayé ko fayé ko ba xamanteni ci xam la koy defé ndax bo xolé yalla ci yalla yaqo lu tax mu daldi yalla la toko lu tax la ko yusuf ko ci biir isbar bi gis ngeen ne dafa na yoon gatt gatt ba dekk ndoom ñaan ko ci da may ko ci lolu tax yalla lu toko dal bu ngi sopp mu tax li ko ak mom la toll ñu ñu ci gatt ko xale itam e imam yusuf alayhi salam bu gisé ñu dugal ko ci kasso ba du dal lu ñu ne e xalam nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw ci lolu mo taxon yalla lu toko mu dugu kasso mo tax bakkar bi mu tuti wu ci waaw bakkar bi mu tuti wu ci kon nit ki na xamulo ban bakkar e ci wala yalla dina to da ngay moy tuti da ngay boole moy tuti ko do yep lu mel ni tam e islam la bo xamanteni

tu bo xamni rombu na ci guddi te gisulo benn njabotu yonenti yalla Dawud mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mo ngi julli te ina te itam am na njabotami ku ci julli bu de itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yent yalla Dawud saxo won nako njabotam itam saxo won ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deug nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax na ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amul won waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wala mo daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massa na jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jeufandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jeufandiko lan nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko masane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna ñinga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da dan maska wu leg di dugg ci nit ñi ci deccu bi di dajé nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy li def dekk bi ndax ko mandula wala mandul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawud da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajé nak ben waye yaakar ni nit le ndeké koka malaka la mu tajjek mom nak dal di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam du ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won bu limuy dundé di jogé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaax bur bi dal lolu la ko contré yéne ci yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéeyé ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara muccem bi nga xamanteni ci la muccu amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e dinen dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atte bum atte day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wute nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ci yalla Dawud alayhi salam motax e jeneen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خمخم بمكبي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngor ga nek ngor gu am caractère ni nek caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëme ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yëneent yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxone yenen ci yalla daawuda di atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu demé mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dali ray bay ba jël nak wi waji nak dafa mënta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawu da wax né ah yow yonent yalla daawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mu ni ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lu mu atté rek ken daaw ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wante am na itam nattu bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek nattu bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulamaa fi sababi imtihan Allah ta'ala nabiyahu Dawud alayhi salam bima imtahanahu Allah min al-khati'a fa qala qawmun kana sababu zalika annahu tamanna yawman min al-ayyam ala rabbih ta'ala manzilata abaihi Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub yuni bur kham khami wutanunu chikuz bitakh yalla nattu yonent yalla Dawud nattu bu reey bi borom xam xam ni wuté amu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yonent yalla Dawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ni dafa seddelé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wét ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wané bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi ngi tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ni tay ñu bari yaakar ne ne keen meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak mang lay yegëp ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama la na nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ne sama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenteni degeer nga ma jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mu ne ko ndax nattu won na yonent yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mu ne len xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mu kam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddu sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim yow safara wi lak di mala joxon legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim gëna la nugu te gëna la neex neet ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama demé ba xamné nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaeila nax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nekk nax warona dem ci boati wala muy and ak xalé yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yépp daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natt wonna itam yenen ti yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom bi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëfëti yusuf ba mukk mu ne nak e natt bop man natt won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñëwé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ go rafet te itam ma ngi leen di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mu ne ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mu ne ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenent yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam ñi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daouda bin nadar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisoon jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takku ko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg ci beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba bamu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xaré ba bamu gaño ci xaré ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu met yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallahu aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natt bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natt bu reuy ci mom.

bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom, waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sul man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul alhaq walaw ala bi nafsi. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante gu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bu mu ca jàpp njàmburam na wax man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastatic fa bilisanihi fa in lam yastatic fa biqalbihi wa dalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi salallahu alehi wasallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul, bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def. Su fekkee munu ko ci loxoom, bu ko mënee ci làmmiñam na ko def. Su fekkee nag munu ko ci làmmiñam, dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni wet dinanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent may yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma, ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ, ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sëkk moom yonent yàlla yonent yàlla Suleymaan, ndax yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Daoud moom moo ko jur mu nekk xale bu

taw te lu ci fukki ak mag ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu sé ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fa kontene e jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriño mew mi ak soow mi lu juru itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ca tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal parce que lool la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale noon kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko neex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xar yi lum ci am ci walu leen itam mën na ko jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci ak moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arroser tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekke woon noonu la yonent yàlla Suleyman atte bu jube noonu waaye nag wax ne ni atte yonent yàlla Daoud ba yàlla condamné wu ko ci ndax itam dafa atte rek kemtalaayu ak farloom xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolou yentiya lu sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk mu ne ko picci mi mu may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siwat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu siwat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu taggu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daari koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñi wax jamm job mu nek picc mu rafet Sulayman romb nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala darratin khayran yara waman ya'mal mithqala darratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonenti yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yentiya lu Sulayman deukam masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu meeni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yentiya lu Sulayman kéro genn na andak nit ñi and ak jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk bu ñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkoo nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw
mune bima degge xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekk wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamu ko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len ki du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nan ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla mangi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman nga fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci sur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek Sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax
ñu andil ko xorondom bi Sulayman dal di koy lacc ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun mu ne ko xana deglu la yash'urun ji yow jappé wuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yeg nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn mu ne ko jublu wuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisee ku ko ëppulé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub mu ne ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel yamu gis tax mu nekk lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waaw jaamu yalla fep ko gëm te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman dadi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko war ma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawma ko won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko
li tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yitel ak alal mu ne ko kon nak te deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraaje yami may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mune ko Suleyman mune ko labbayk mune ko atadri lima sakhara Allah laka rih mune ko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delu mune ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man la upp way do ko gis waaw man nga ko man nga yit ne mu ngi fi way boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayju wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geejgi diko gennel alal ji ci nek waaw
motax bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanniko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko teg ko fële indil ñu li nga xam

Kabega dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu ni bi Suleyman aksi ci dekk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la aksi té wax ni ni fa mu joggé mu ngi joggé Makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax ni ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm Makka wax ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

kuluy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budey yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yooyu ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll noonu la ñu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoroon xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngeen di yegal ne

poule walu cheikh wa amulen ko yeen dal seen beug beug modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defon ci yeen ngeen may moy waaw légui nak malaika yi nak né quoi suñu borom ñu ngi lay yegal né kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax len ne len kon tan len ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len ci len tan nak ñaari malaaka yi ñi di mudi harut ak maruta ñu nekkon ñaari malaaka yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di leen jël wacce leen fi ci kaw suuf denk leen tribunal bi.

wax na ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratut tin wax ne wattini wazaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turisina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

mu téla meñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la lutax yalla ne bu lor sa bop la bar wala dirar say mbokk bu len lor say dekkando bu len lor kon bu len lere ni bo boyele sa lamine tal musibe ci pinch mi soté sa lamine am yermane yalla soko boyele nak am daanu yalla lolo tax sidi hajj malisi radiyallahu ta'ala anhu waxni kepp ko xamne ñeenti picci naawuñu wulis la neena sa ruu du mëna yéeg jëm ci sa borom maanaam du mëna jege sa borom kepp ko xamne ñeenti picci soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a nang moom baaxuñ wulis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu itaaru nee na fa waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alisra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccëg génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat mi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu bala génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag ku juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jànna ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jànna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yum tan ginnaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundim lu sell tan sabe rek la

tabé ci sen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkalé ak Yalla motax yëneñu sallallahu alayhi wasallam da di dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si da di dellu ci waccu yëneñu sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla mun yananti sallallahu alaihi wasallam yow yananti yalla bi lutax nga may dello xana da nga gemul lima la wax dama yakarne dal dang ma jappé comme ma'iz nga don jeflanté ak ma'iz rek nga bëgg jeflanté ak man wanti nak ma nglay jigeel ni gignna ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yananti bi ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so demé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba yalla dogal mu mucc dal di am doom dal di ñëw ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat demb la ko am yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ذهبي فارضعيه دمال nga nampal ko bamu fer su fere nga ñew lepp yentibi sallallahu alayhi wasallam ngi am ñewante ci ndaw si waye ndaw si tam ngi am pass pass bu deugur ci ne dal moy na ci tam ragal na ëllëk mbugalum yalla kon nak fokk rek ak ci bi yalla teural mom jubal bopam yalla yalla att ci mom nako gënal bamu déné ba xalé bi fer ci lu indi xalé bi bimu koy indi bobu xalé bi mu ngi yoré ci loxom dogu nguru pour won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xalé bi fer na ba légui sax mën na lek mburu bi nga xamanteni ñoom la moom ndaw foosu di alghamiriya yenti bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la mooy na boromam te mooy gi dëgg la yenti bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci jullit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar waaw ndax itam ki nga xamante ni dunu koy jur te juruma jaarul yoon moom xale bi deful dara ki def dara kay mooy muy jur yi waaye moom deful dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam nak digal julit ñi comme ni ko yalla santane ni koy sanni ay xeer xeer yi di dal ci bop bi yi di dal ci yaram di ko sanni ndax ñoom julit ñi koy sanni lañuy def ak jaamu yalla la moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yalla la nga xam ni kon kii def mu ngi appliqué ndigalu yalla ke ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu yalla ñuy sanni ndaw si di ko sanni xeer yi di dal ci bop bi bal ku ñuy wax benn sahabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbaar ju rëy ci lislaam ku ne xam ko ci gëna mbaar moom la ñu tuddee woon moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul jaasi yàlla jooyu bocc ji ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy daa di koy sànni ndaw si ci bopp deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xaw a ñàkk teggin tuuti yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram bu teey ba ca mbax nga ca xolam bu sell.

neena do dañ itam di nek ci sécurité yalla neena fek yaangi saxaw jang dog bi mulay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune cipp ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar néna li dal soko dé saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy ormal ñu ni jëlé nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su démé bay tudd ci lalam néna mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad néna mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way te modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas nenen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendem ite nga tareli tedd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñune fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neenen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fa yep mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jube bu dom jube wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxle tiit neneen bo day jang suratu dukhan euleuk do tiit gogu neena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku pose ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi almulk neena soko day jang day tax mbugalum bammel do ci xam dara do am mbugalum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy nekk ay fitna neena bo day jang suratul mulk malaaka yoy do len gis neena suratul kawthar manam inna a'tainaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñine boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman wa qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nasakh du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeeram la bal la ba melni musul def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñi wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am

nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiq yi ëlëk yamal xiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ni ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ku ko ray ray julit ku ko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dina muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam khul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen pexé ñu ni tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas mu ni khul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon dañu dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mëna koy jëfëndiko pour yalla mëna leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altiné ja yaangi jang juroom benn fukk talata talata ja bu ñëwé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñëwé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñëwé nga jang fan wër su aljuma ji ñëwé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñëwé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ko ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañu dox té do am ben choono mu né képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañu ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu ne kep ko xamanteni bëgg nga yalla ubbi le buntu yiw yi fatal le buntu ay yi neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé ba bis bu nek nga jang jooni fatiha bu fekke mënuloko nga jooni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak ak condition ko bokay jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge be jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu li kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nekk nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fala koy yemalé day wër wayé du graw mukk loolu itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha danen ko jang ci ginnaw bo jullé suba ba paré man nga ko jang fan wéré yoon so jullé tisbar ba paré man nga koy jang ñaar fukk yoon ak juroom so jullé takusan ba paré man nga koy jang ñaar fukk su e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témèr yoon néna lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi

Khadija biko yonenti bi di tak mon ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam sey ba amon na ci dom kon yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bi muy tak Khadija mon ko tak ci jek me tak ko ci ñank gis ne itam magena yonenti bi fukki at ak juroom ndax biko yonenti bi di tak bobu yonenti bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak juroom Khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna Khadija genné aduna yonenti bi tak na jigen ju ñu wax Sawdatu bintu Zam'a mom itam mu bokku ci giir Quraysh kon mo Khadija ño bokku benn giir waye gis nañ ne Sawda mi mak la won mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yekkati kaddu l'islam comme niko gor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon Sakran ibn Amr yal nako yalla gëreem Sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam ku ko mëna dimbali lolu taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolu taxone yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mo ngi jankwanté ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu ëpp bamu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na ci lay soga tak nak Aisha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aisha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom Aisha mi wax ne ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundam ndax dundam dafa riche ñuko temps bi maye denen ci detaayé lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen tibi mas nako wax ne ko yow Aisha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aisha ne ko waw waye lolu yenen tibi Aisha rek lako massa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek kontan ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bam ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi sayon nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na ci la guddi la jaamu katu yalla la neene itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey
kamil bi ci ñëk defar bañ ko defare ban noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ñene mom sayon nak amon na jëkër jëkëram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis na ne itam jigen ju gëmon Yalla la ta bax te yiw te mënon na muñ neena mom leen dan tuddé nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñene nak mak la won ndax diko yenente bi takké wër lañu def rek mu gañ ñune amna ben serigne bu mak buñu wax Zahri mom neena dan neen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di len togal di len jox ñu lek kon kep ko xamanteni yaangi ubbi sa keur yaatal ko miskini ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bam ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkëram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas ndax jëkëram mu ngi gaño ci xare Uhud jëkëram mu ngi tudon Abdullah ibn Abd al-Asad mu ne itam mom amon na ay difficulté yu reuy manam amon na problème yu reuy ci l'islam waye nak problème yoyu doli wuko ludul ak gem Yalla yokul ci mom itam ludul ay yiw ndax taxul ben yon mu décourager ci l'islam wala musalit ben yon mom Ummu Salama mi ñine jeli nañ ci serigne buñuy wax Sufyan ibn Uyayna mu wax ne Ummu Salama moy jigen ji ñëk gaday ci jigen ni waaw bi yenente bi waxé ne Yalla néna nañu gaday jugé Makka bayyi fi suñuy bien dem Medina kérok jigen ji ñëk soldalam gaday genn Makka dem Medina modi Ummu Salama bam ci joggi tak na jigen ji ñi wax Zainab bint Jahsh mom doomu bajjanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon mu ngi bokku ci giir Quraysh mom itam mom ku ñi wax Zaid ibn Haritha moko takkon waye Zaid mi xale bu ndaw la won nekkon jam ci yonent bi waye yonent bi beggon ko mbeggel gu jeggi dayo ba wax ne Zaid defuma ko jam waye sama dom la mok dom yimu juri la yamale mom Zaid ibn al-Harith waye Zaid mi yonenti bi daf ko beug mbeugel go xamne bam koy wutal soxna wutaluko jam ni mom waye dafa tan ci fami bi mu bok ci giir Quraysh wutal ko ci soxna sosu nak mo don Zainab bint Jahsh wante fek bobu amna hikma bu lalu ci biir hikma bobu nak hikma Yalla la te hikma Yalla suko firiwul ken munu ko fe neke bobu arab yi dañu gem domo manam boné diw yamale nako samay dom ndax dama ko domo wax ne ci aada arab lolou dan na tax dom joju saña donno comme ni dom yi nga jur ci sa gagnou di donno lolou nak Yalla bëgg ko dindi wané ne dom ji nga jurul ci sa gaño warul la donu pour Yalla dindi lolou nak mu ñëkke ko ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam motax Zainab dem ba ci bir sey bi nobatul Zaid nak ñew ci yenente bi diko kalamé nan ko soxna ci dal li mu bëgg moy may ko batam ndax wax dëgg Yalla
xamna ni dal xolam toyul ci man mbeugel gi dal dess na yonent bi ne ko teel sa soxna rek teel sa jabar waye bu ñewé rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokan yo xamanteni da koy wan ni ki kat wax deug yalla sey bi amna waye nak mbeugelam dess na waye mom Zaid dana ñew ci yonent bi comme moy kilifam te moko mayon muné ko ah man dal lima bëgg modi soxna si dal ma may ko batam yonent bi ne ko delul nga japp sa soxna waye sey bi mujjul ludul Zaid xeybeni bis rek may soxna si batam ne ko fasena la Zainabu bint Jahsh bi mu jappé iddam ba mu jeex yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neko Zainabu bint Jahsh momu Zaid takkon te faseko japp na ay da ba mu jeex demal nga takuko lolou defon na jaxle gu reuy ci yonent bi ndax arab yi dañu gemon domo ndax ki nga wax ne domo nako dotuñu ko xolati ne jambour la ci yow mais dañ nan dom la jojur ci sa gañu lolou taxon yonent bi am jaxle yalla nak neko suma xasse wax ba nak bu ci dugal bakkan jappal ne ma la digal defal limu bëgg modi Zainabu bint Jahsh momu nga takku ko wax neen ne ay bobu su fekkontene yonent bi amna sañu neub dara ci liko yalla wax ci alquran kon ay bobu dana ko dugal ci posham du ko genné mukk waye nak sañu ko liko yalla wax lo rek lay wax su wax bi dalé ci koom té metti sax fokk mu wax ko lolou taxone itam mune dal yalla mayna ma Zainabu bint Jahsh motax sey bobu ci ko arash len ko may waye teewul na sheikh yi ngab nañu sen lamine ne yonent bi de tasna sey dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yenen te bi tak Zainabu bint Jahsh mi neke yalla lam ci beggon modi dak ak domo ndax suko bayyi won nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti Zainabu bint Jahsh wax neen ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom Zainabu bint Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bint Jahsh tak na jigen bi ñi wax Safiyatu bint Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi daldi koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonent bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dug ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takat na kenen bu mu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi
ñi tuddu safi ñepp ki modi sen turondo modi safiya bamu ci joge mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonentibi safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga sa bay tax itam yonent la yonent tak la kon itam mom borom askan la won mom safiyatu bint huyay ko amon askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jëkëram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ab yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax ummu habiba mom sufyan moko takkon ma ngi bok ci gir quraysh mom abu sufyan moko takkon mu ngi bok ci gir quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom ummu habiba mi nenen ko bax la won ku amon dine la ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen gi ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënono dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne sen turondo modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya neneen ku deddu won aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenen tibi di tak kon yenen tibi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak ñank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeelenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ku amone barké la fu massaane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédeli nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur
dom gi nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel gumu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok bamu gaño yonent bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel bumu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turondo mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya way Mariyatu al-Qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciapelam bu mu am ci yonnati bi yonnati bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu mi mo jur dom ji yonnati bi gëno na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu neewon nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax ñittu do rayana ki modi sen turondo modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu Yahudu bani Qurayza mom itam dañu ray jëkër jë ci xaré mu dadi nak julli ni dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu tuube nak ci lako yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ñoo doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

yalla motax yalla wax na ni inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lillazina yu'minun wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana yalla neena ñun de ñoo bari shaytané neena ñu and ak gañ nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman shaytané and ak yow shaytané and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé bu muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne shaytané mo and ak mom.

0: may doon ay dumana nek mukk ay wo xamne ay dumana nek ay bu fekke aljana ca top yiw dumane nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamne dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natt yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen adduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññ ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni moo ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wi te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wi jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dinga maam xéewal la ci ñoom ndax mugalu safara benn mugal tollul ni moom benn mugal itam tollowul ak moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko mooñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيتو يالا ييب نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتا سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافية بيب مصيبه nena boko comparé ak safara rek nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbalima ndax ñu mer fi niki goor gi momi tam mbugal mu gëna metti door la yeen sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digëntewé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi goor gi wax boko comparé doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yal nañ ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñum dana mëna mucc waye bu fekkenteni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diiw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi keneen mutax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem bu su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken du la yeb waaw ken du la yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xet ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocc na jaas mbewte wa man sall sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocc na jaas mbewte si sidna ali neena dañen ko ci ray bala mu ci ray kenn wa motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gassalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la boroma cey fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene nek la boroma cey fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu bani mune kep ko xamne da nga xoti sa aw sa suturey mbokk waaw mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xoti sutura neena itam yalla dana xoti sa suturey dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xote ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xoti suturay moromam na ngeen suturalanti ndax yena bok ben baye ba pare di julit nek ci kepparul islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne ñaajan ñay nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit na nga fex ak ba sa bakari bop doy la mon len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dhalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ku naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cianku ci te yegu ko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax bo man wa man a'jaba wa man u'jiba bi ra'yihi dhalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek ah nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëmm ñep muni itam wa man takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalat al andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len fek barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mu ne itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek nenañu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam new kon ni ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam new na neena top boromam dana new ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moy ci nikuli yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana wow neena te ko xolam waw da koy dugg sawara kon na ngeen moytandiku new kersa na ngeen moytandiku sawar lam yeen samay dom e point nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukel juroom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen may xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom mi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu leen ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké te muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu gëna kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mune itam amul ben ram bu gën tuup ene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexer rek ba yow denga bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytani duggal nga fex ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm ene bu jamm amul ah neena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom mang leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam mang leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choona neena modi war wayu fitna neena bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhim ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yu mu tagato ak non kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

xatna motax ñuy xëccu aduna rusuñu wérante ci mbedd rusuñu wérante ci mbedd rusuñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu rafet waaw wante nak ki nga xamni dudduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokkam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi nekkon ala darud dunya darun nawka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lene darud dunya keru aduna giide darun nawka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatun medla mu nga xamne yujazibuha mu koy xecio kalibun ay xej ay xaji kesse koy xecio mune kon fahdar moytul manek bitilka ci xaj yoyu muñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine ah ndax diine kenn du ko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kuduru aqib mune bo yegul ma yegal la ne innaha aduna bi de darul ghurur mo dikru wor gi neena ku bëgg woru ku bëgg ku la tromper neena jappal aduna trompé nañu bari néna fama safa lahu al'aysh minha fal kuduru aqib néna aduna néna kumu neexal walam sa bor neex lol ci aduna néna jappal ni mujju ga neexit lay doon waaw aduna kumu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk né ndox mu fokk né ndox mu moy sax néna nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma wallax jana nga ca clima nga ca lu ne nga ca lolou moy nexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nap kat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisse da ngay fof ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ni ko beug motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya سراب بقيعة فيحسبه الضام الشراب يجوب من أدنى دال لين ينخ لا شي برب ينخ مودين بو ناج وي تانغي كي وقتو دي گنجلور دا نجي جفني تالي بي داي ملني ندخ فتا نينا سو ماري نا بوكو سيني دا ngay فوك ن ندخ لا سو ديمي با برب بونكو سينون do fa fekk dara waye bo dawali sa beut dang ko senat njunuh la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara nena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benen mir fof ne dang ko am mu jaral la dog ak say mbokk ya xam mbokk gi te yalla nena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc lolu nga don wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sak mbok ñakar sa diine ñak sa ngor pour am lola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci non bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magga bis bu ne yaangi jégué sa bammel te yeguloko jekki jek rek deena la keutum yob motax gor gi nekkon aduna ñu nof la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jéggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su démé du ko fa fekk neena du dañ di top ndox momu ba dé dab ko motax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajib bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu nekon la ashara min harut marut qala da shafi'un li kulli almuznibina habib muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi néna su bëggé dugg ci ñawte deug deug muné néna bëggal ma aduna bu bëggé aduna rek néna commencé ngay dugg ci ñawte néna wante nak

ép lolou dana ko moytandiku adibun borom yar ak teggine néna ko am yar ak teggine néna xéewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jaamo wante doko titoro mukk mune itam fa intas alid dunya su fekente ne da ngay laaj aduna neena fa inna umuraha ma ngi lay yegal ne mbiri aduna ka adghafi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci dëgg motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nekk ci dëgg motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug ga haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasalid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax tey bi la malaka yi di tey di la régler rek coono ba ca nekk jarna baña dajale alal fi ci aduna coono yi régler ba rek jarna baña dajale alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la neena rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja neena ko ko uqubun mbugalu kete la waaw segam ña lewle te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa in tasalid dunya su fekente ne da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'udhi khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkonté né dang koy peser té ko ci blanche diko peser mang lay yégal né la fu yo sax moko gëna dis moko ëpp poids fa inna wadhanaha na nga xamné man ndaxem aduna akhaf mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna ma ngi lay yegal ne xalubu wora kon la aduna dafay wor ñi ko jappon ñep wor na len muni fa in tasalid dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasalid dunya bu fekke ne da ngay laaj aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha na nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa and ak lor dafa and ak wanchu dafa and ak musiba aduna du bané xé kessé jamono bi ngay toge beg lol ci la yalla jek jek rek rof la metti

0: wala mu jekki jekki rek wacce musiba ci kër gi wala mu jekki jekki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat medite touti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dex bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wanti itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñi ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewonte daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir ak ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ka sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu mune ak mbekté naka lay mëna am ci aduna neena wal mautu mandarun te de di ñu nek neena bu fekke de mu ngi ñuy nek neena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew neena naka yemuna naka la nit di bege bay organiser xew wu muy poukere wo fa kayfa yakunu al farhu wal mautu mandarun neena wamin ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalu rada neena titi alkane wu kurubun ak ñakre neena de go xamne gannaaw de ga ay tise ki ñakre rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala aamiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tum ranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tum ranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeegi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacciorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha te kat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajnam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ñi ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé ba indi la neegal bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ni pour dag seni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar kon nak bul bok néna so dé nan ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumuha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurubu neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu guddula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gatalé ak ña guddilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu guddu lay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun ak ak sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dañu ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax eulek faitun weyina neena wa fi ghadina suñu eulek nak yaagal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne eulek la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabataha man ramaha la yaubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexé ben la neena te bi aduna commencé ak legui mu ngi bëgg yag kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki baretul mune waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ci dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خامنا لي ادونا امبو سي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروما kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allahi alqarib jëm ci yalla mi len jage ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhala tabibu neena ndax nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngiru ndofte akug reer kon bu len nangu mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma ata laka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fek dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fek yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yowal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla bamu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla bamu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo tuubé rek fo moye rek tuubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo djugi djim ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla djepina la bagn na la dedet jana khayraja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anami hasibu munem moytu litam salamign lisanaka in atlaqta يأكلك إنه كليس السرى كليس السرى العادل جرداء وثوب نينا سلامي سوك بيالي دي وخرك تي كنترولي ولو سبب لنجي وخ سيت لچا نخيال لچاي أكرم باج نسانيكو لچاي جيو نسانيكو لچاي أكنا فيخ نسانيكو دي وخ نير جميال نينا سوك دفل مانجلي يغلني لامي أمنا دولي جو أبو دولي غاين ديك نجلور وا كون ناك مويتوكو motax muné wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu muné wa fatluk nga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga mëna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dana jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal khiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak tiitange yoyu mindi fiyep danen ci ruyé manam nit bu jaxé doon borom yaram su bëré ay problèmeam bu bëré ay problème day jeex ndax tiis yak ñakkara yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax muné kon nak na nga préparer bis bob nang koy préparer nak modi jikko ju rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom nena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanub nena yedal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedduko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi raqib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca doon fenn danaño am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayyi sa bop xel xamne yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janibri riya an nas لا نفع منهم ولا ضر ما لم يقض ذاك رقيب نين نيت منولا جيرن منولا لور خنا يالا دوغال نيرن بوبو اك لور بوبو سي نيوم كون نك نيت ني جيرنو غاي ديف بو دي ديف نا يالا تخ نخ ايمفع من لا ينفع الغير نفسه ومن لا يقي ضرا فكيف يصيبه نينو كومنول جيرن سا بوب نخ من غا جيرن كينن ku mënul lor sa bop ndax man nga lor keneen te nit mënul jëriñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci mune kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana qatutun jinanallahi la yadkhulannaha wala qati'ul arham dhaaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam mboti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena mangi lay moytandikulo reju bari ak pomu bari neena ndax reju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu tekat neena moytul ma jew moytul ma barabu jew neena ndax barab buñu jewé yermande yalla du fa wacc wala tanzil ar-rahma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jef bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangulu la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fokk ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel mukk ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mu ne kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazibu mune wa haqqi yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubay la ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek neena hadibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yépp ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fété wala falat manan makra ilahi amanatan wa man ya'manan makra ilahi yakhib nena moytul ma ñaaw ndort nena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort nena rafetal ndort ci sey mbokk julit nena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jaam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekenteni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in zitt minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam mang lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax muné kon wadawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu mune wadawim nanga sax waaw wadawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikrillahi tatma innul qulub mune kon bo beugé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekente ni beug nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonent bi neena julli ci yonent bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune ndax wa ma khalaqa ar rahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid al mahmud wa huwa habibu wa ma khalaqa bindul ar rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa sayyid al mahmud kudul sang bañu sant te modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonentibi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonentibi waye lumu bind pour bopam modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopem bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mo melni kon hiya dunya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min aldalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallahu yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musuluñ ci kurelu shaytané yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallahu mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yeggale waxtan mi nga xamne mom len ci doro
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دغلو كاري سن خريس سن سوبي شا احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط بابجه